yahu sentene. Yafunu a emwa tunu ebue. Onyankopo amo abani bi afu nasu sesia. Mese jiwa yarisa. Jiwa wari. Akwento prunu ebue. Entuma samna ayade no nyame wasiesie sabri. A ubanu ohu wati. Mese unni amo. Obati nasi. Mese oyire na bati nasu kunu ohu. And I yesu tine ni sa Odi kawone ni chira wansa Sani amu jidi eti ya no enye sa mamu Ha, miti sa na chesa mnise Emi bine yesu richamu Eni fafo mienu bibani cheno Amu busa nise huye mobo I Davidi ba Huye mobo Davidi ba Na yesu bisa wansa Moji ni se metu miya yewehi Amu buwa ni se Ani oure Ye jidi o se ube tu miya ye Ena yesu tine ni sa Odi ka omwe ni chira wansa Ha! Sani ya mujidi etia no Mujidi ya nyimu mkwa enye sa mamu Misi ya wano huna dia amunu muha Hey adia chisumpo

0: se won so wetime ho ade ni yari ntimi no ka se se na papa di kakan no bi agya na djuma bi aba aba trefi aha bo won ka papa bi na da na opi di kan na nyi omu nyina e tika ni chi a yetwi omu no e na omu penisa e bia na wani e ha ntina mana balansa oba na e mo eduru numa wankasa obetwi ka bebi opesa odi ko bia no na otime akwa akwa ye djuma sa so na diabetes e no so so ye ho djuma papa papa me no ka se bia wanu mu nduro ba wo mpa ne so still check ya na se ne bebi enam no na enye ni kan ni nyina oba na ye check ni ho e mo eduru omre bi omu a ye check no na ye se aba fem kama kama kama sa so na bp e no so ye ye ho djuma papa papa no so check ya de bia ne nam so mi sero bra ni eno edro ni yase intimate regulating ye kama enfama sa asuna spiritual marriage papa aka ho asem ha dwen bebe ena ma wari asem se bia me no ka sei awari eno ho ahyehye matoto ni ama no but me no ka sei ni ama no emu achem yi no efa ko di be man ho ena fan so aba bi di oba no bi mpa na ka ba no je se wo fre no kra na omuye wo kra ebium sa asuna djuma asem wo pe djuma na wo nya djuma so anche na se ewe do ni nyina no eye spiritual marriage ena yesa anya ma no
1: yo kun ntwa no woni se obi ho a wasi menye juma, menye akwariye, menye oma nye ye.
0: Bibiyama.
1: Ya nye oma bakupe ni dine chia ASN ni oma. Sa uwe ni shebre mwa. Ubiya hao tumise na wari yeye pe, na juma nisika sembe yeye. Nisika sembe yeye pe, na wari yeye sembe yeye pe yeye. But saadi ye bakuwe dine chino. Enuna ASN ni oma nina. Tu ubi fronsa laji, ena we nye ye. Mipesa wa ushe wema me debi. Sorry. Ayadiye bakupe, ya shwe ushebri mwini yuhu saani yomani nina, ni ya yehu wajuma, insha Allah, na wanya ufahu diye.
0: Na mbibia ya kama, yes. Ya mawa. Sa asuna ba na ba mamu pa waria, huwaye munano mesre, se mtuwa na mwumra. Papa nye ufye, mbibia ese, oditu ye nbiyano na musumunya ba ufye wana, obehe na wayawa. Sa asuna stroke, ubu aminu kase uni ebi, upape ebi, umami bi, aha, mudi nechi, kasa niye, bati ebi anaka nanti eno. Nanti
1: eno, biso huwa nanti eno ye, kasa msusunye.
0: Kasa, kasa,
1: ye,
0: yes. Na mwba, obehe na yehu wajuma, kama, kama, kama. Menstrual problem any man mo na me no mo edi nkomo ise bia obi dia ndi bia ko nfutira wo bre regulate yi ta ma ise e ba expert no different time kra na abasa so na fry bread no so so ye ye fun adwuma sexual weakness ye no man man no ni ano pay papa ire kan aka ho sem bibre nti sa no ka se bia oba no so wonu be man wo na sa sa ha no wo no so a enya no ho but fa no mra ana se kire no se kwala ajo bia no no enya entie ye ye ka se nti obi bia wo tie ye bia se bia nya wo na ha no e ha wo nu e bi wadanfo bi mesra sa odi na mane be mane se no wa kire no kwa onko alaji o na aha obi aha ne bia no ne ho ebeto no na se bibia ye kama e dia mane meja papa na
1: yo doko so meda wasi yamfa number no santu ja number no hia aso da mane
0: 0242 812 812 426 0242 0242 812 426
1: yo doko meda wasi yakupe bo ese ye nware ababa wesi so kama kama kama ho fa wo bi bibia o wo bi but wo nya ware ma me nya branch yesi so kama kama kama kama time aso so be ware but wo ntimi nya ware ene ma na o ma ba no me ka kire wo e ma ni bebre ahohum ti o machi e branch ni bebre ahohum ti o machi so wo ya ba na ko ware sa be ma no a wo hwe ya wa wo ho kwa be si ti na benefit ka sa wo kwa ware e de bi sa wo ya be ma so na ko ware o ba bi a wo hwe yi a problem bi a obenya no wajuma sem timi sei obema tumi nya juma oni ema kire tumi ye basa ene bebi a meka chem se ana mo to bi a obeto bi a hwe ho kwan obi tem na no pe o wa kontium wo nya oba bi na obefa ne koye ene koye ko ba na ko gya na ma be ma na bra ba ye de abeye basa enti ka wo hwe ya me se hwe nioma de be hu de be si dachi hwe nioma ni ana mo to na woni ni pa ni tu no dachi se ne be si ena die ne be ye
0: koso
1: sa ne tie ena adutu asama ye kan ebrebi ya metena haka so obi tu wadra ye mfeyen san to so prekupesi ya breaki dabi makacho se huhu mbi ya wase wadi wachia asoni fie na wakwa kugrano eho shia huhu mbi ti mepie lafi nipa ni mu nti so ura asoni fie wa diya sofu nbi huwa fana huye ni omapapanga mupiabwa nti penasa hani omaboni inasa abidine chi so rukia bina okwa uvra kwa ni mamala mnu mwushi mfana ho but wupiabwa ntipe nasa jini ni forasaide nungusia dine chide hano na ye uomu huwa juma yeye ntina laji vishi sasa upa mishua hukwa nyafina mima wabeti na ho udia mishua hukwa yeko na mishua mimbusa ya nkupo se nipa we nishabreti sayi edia na e hano wabrabumu edia na intu mawari enkosu edia na intu esini sika samu hukwa ye edia na emani wama nyede enko yye nyede enfamano kama shehu kwa ye, niye buse nyankupo, niye nye huwa kwa nchire. Eye huwa kwa nchire, so niye nye huwa juma ye nye shuyi. Eye huwa kwa nchire, eye huwa juma ye de edi mao. Insha Allah. Na u problem ne da usono. Eko, na wa kwa wa sorry. Ako denye nyankupo ase. Ebebi ya sana mika, umu ama ye juma ama umu. Yanu mamibie ni aji, alaji, mide, mida, mintumi na. Hey, so many years, my chinia bread. Alaji, we ya juma ama ameno. Alhamdulillah, edne mitumi da. Mitumi ye diya mepe, mese ma. Madame, c'est facile d'accompagner un coupon.
0: Yes.
1: Yes.

0: Ebenezer Ekwo Edu ene MC yo wa Santi Achim Central se asem no enka ne wa kan nyina de nanso na mo afuo bi atiasim yo ma so asem no ni ti ne ne pa ede na mo oni o mo kan nyina se an na egadam se enna se ye kan ye na gadam se wose we nya gadam se wosrem mu adada braka we nya gadam se wose we ye ni epeku a wo mu wo dance se ise wo ntun sa asim sa ade na mo yo ma dwuma na ban sa asim sa ade tuo no a se ye ne namra kwaso se ye ne namra kwaso atovrenchem tumisi enunti na akomanse mu a omakatua pafo pafo eda hono mo ana ehuno efse otimi kowura mo mabiam eti ose we no eyade a esie eti wo mo mo de ene egadam se na egadam se reverend se nye egadam se ode ntie no
1: Yamalana ekam na nimu no mo yetin and we obi obi di a Facebook post said 30 people fear death and ye no kwe omo mu kwe mu na omo nye the actual minus na ekoye juma na ye we maintenance team literally ni omo mu kwe sie sie amana no say omo nye the dia wo mu say embu omo na na omo ye juma we level 4 ho omo sie sie level 4 ho no na
0: MC no no wo share live Facebook YouTube abehu se MC jina ho nom na edom rescue workers no we mu ne frɛ wo mema ma heba ku yo jina kire wo ya na se metro pa etu amu no amu ko ye ade na bu agu ho ni nyina mu yi we to ane yi we ya to ane yi kukuru we ya to ane o matumi yi nipa du ni nyina na nipa du no MC se wo mu ba ko de no aye se gobe wo no pa na no aye mre no no no wabre omu kwa shen fwa mu hono wa ye na jise debi nye hanye se na me wuo nye sa anu okra ine bofwo suwa babe wu etu onono ama mfwa ye se ye relase ude entina honbe babe eno se abone wa siye ye etu wajia ye si abono wajijijiji ya mwadio di enti etu vre omu kwa yi wa mono no ni se wa ye se gobe etu uha ayasabi ya hono mumye ayasabi ya hono mu baako odampa su di ohwe no kura ase wono no hwenka no wahu nyinyira na video na di tu madwuma no ane yeye no ehe ohwe se ni osi tempa no so officer mamrade ohwe se ni osi tempa no so ebifo na eka se hwe osresa osresa eti omo ana omo ho ye ni bini eh madwuma di chenso je adwuma chenso je adwuma na MC ewie kura na ode betu dwasa semwe no omunye se omunye nkrofo ni nie omunye na ni anigye obi anim sere wa kwesi owu aba MC se ade no omuntimi mfo mani kritu abi sise enhwe nkase ebia eye sei sei nti na ma asemisi atorenche mbade na mum sabeyo na bi nsi bie mu omti no onu matu agina tuku anima nimu ya so munya nhwehwe mu na omu nhwe se eye sa brofo e kam Ghana culture of maintenance se eye de ye siesi ade gisa se ye wie se emfunsuo bi na amna no mfunsuo bi wom ene ye kan nipa ikogu mu ana sesen and also, what's on by Mushimu?
1: Asante, Northern Asante Mining Company. I'm a party dear, I'm a dear contract workers. I know you're small scale miners, I'm a war, I'm a license. Now, one of their shafts, level 1, level 2, level 3, level 4. And then see, ukwadano, ejuma ye, omu normal, ejuma omu ye. But this time, omu to me, ebu rua level.